enyanam na adafo dem ho ha onwe tie on dem gramophone pretty or sa na agurun suma na na orbosa ntima mpeda mkan de bombodi na pinu machine ho na den record ni yem na fune chirip na gbewe yi mon pair na echi sa yo onye kunu